0: Besiwa ya. Hai hai hai hai hai. Yehuwa ya.
1: Yehuwa ya.
0: Eh. Oh ya.
1: Oh ya.
0: Na na to ya.
1: Na na to ya.
0: Na na to ya. Na na
1: to ya. Na
0: na to ya. Na na to ya. Na na to ya. Na na to ya. Na na to ya. Na na to ya. Na na to ya.
1: Yeah,
0: above what's in the house, yeah, oh yeah.